0: يكون تجنبون بهرة أسقاك
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokki talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: Leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dellu di leen sant bu baax baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi lañu fas yéene yemale li nga xam ne moo di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci subaak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: kon mbokk yi ni nga ko waxoon la incha allah dañuy ñëw ànd ak al imam Mbahabi Guèye. Tey tomb bi benn tomb rek la, mooy waajal màggal ci jaanib. Nag bu mu ñëwee tey rek, tey xam naa incha allah mun nañuy bàyyi kàddu gi bi ñu ko joxee mu nuyoo, mooy seet ci gen wet la njëkk a dugg incha allah, ndax màggal gi xam nga bari na ay jaanib, ay wet yoo xam ma nekk na ci càmbar bu baax a baax. Mbahabi, asalaamaaleykum. Mbahabi, asalaamaaleykum. Mbahabi, bisimilah. Asalaamaaleykum. Waaw, bisimilah Mbahabi.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di jël ci sallallahu alayhi wa sallam. Yeesalaat ci lu jaant ak Cheikhul Khadim radiallahu anhu. Di nuyu mbokk yëpp, di nuyu auditeurs yëpp rek. Su la fait ñu doyloo nuyoo bi nga xam ne moom la noonu Cheikh nuyoo. Parce que yéen a ñëw ànd ak moom ci tomb yi nga xam ne war nañ ko càmbar incha allah.
0: Ah, kon imam ginnaaw bi ne nuyoo fare sant la gërëm la macha allah. Ni mu koy tomb yi mu tey benn tomb rek la, mooy waajal màggal bi weesu ñëwoon nañ ci yenn jaani bi ci yenn wet yi. Tey xam naa tey dañuy duggaat ci geneen wet. Tey ci gan wet nga ñu njëkk a duggal ci ci wàccaay màggal?
1: Waaw, xam naa day day mel ni moom loo xam fooy tàmbale ndax moo na ci kaw, na ci suuf, na ci ay joor càmm xalam gënaaw. Day mel ni ku lakk bi di géej bi rek. Daanaka foo tàmbalee rek. Waxee war naa mën a fàtte nit ki ba mu mën a jëriñ ci li nga xam ni moom lay bëgg a def nii. Te tàmbali ko nii. Waaye li ñuy njëkk a tàmbalee maam Cheikh mooy. Mooy li ñuy bëgg comme Cheikh Amadou Bamba moo tàmbali woon màggal 1920-21 ci njaareem ba 26. Màggal bi muy ñu sant la ko suñu boroom, ndax boo ñëwee ci mbindam li ko yàlla defal da nga ni ah kii de mooy ay cant gu rëy gii ba woo ci nit ñi, ndax kat lii kat kenn ku ñu ko defal yow bu nu doo fay ci la ko defal. Te boo ubbee diwaanu safar rek, diwaanu safar bi ma yor ñu bari yor ko lam cay wax ci weeru safar. Ci lu mu ci jëlee ci lu ko suñu borom defal di nga ñu kii munta sant ba dab yàlla, maanaam ci waxin léegi rek dañuy jëkk a fàttali julit bi rawatina murit bi ni ko na nga fexe ba cant gi na doon wenn saan wooy jeme ñaari picc, ndax bu fekkee ni jëfe ngi ndigalu Serigne Touba ci santale ko yàlla. Woowu am nga jëm nga menni picc, waaye def na maneen picc. Yow it lu la Serigne Touba déggalul te war la def ko ci mooy lan nga sant ko moom Serigne Touba, ndax ki nga doon moo la ko def, mooy sa bunt ci yàlla te mat ko sukk. Kon dañuy fàttali julit bi murit bi na am yéene yi li muy def ci màggal gi yëpp muy def ndigal Serigne Touba, waaye moom mi ngi santal boppam Serigne Touba. Ndax man lam yaskuri naasa lam yaskuri llah, ku lu sant yàlla jël fi ñi nga war a sant te yàlla jaarale la li tax ngay sant ci kooku. Boo ko santul li sant yàlla, yàlla soxlawul cant boobu. Kon amel na Serigne Touba ak cant rawatina nag bu màggal jotee. Loolu ñu koy bàyyiloo xel nit ñi bu baax a baax. Bu ñu la màggal ñu bari ñu ngi déglu ñu waa ah nañ déglu ba xam murit yi moom ah lu ñuy waxati. La murit yi nag fexe kon nag ba wax véhicule ay messages yoo xam ni lijjanti jafe-jafe àdduna ci la bokk. Def nit ñi dëgg ay julit yoo xam ni seen julit dafa wér ci la bokk. Waaye wane nag maanaam Serigne Touba ci qualité yu bari yi nga xam ni moom la ko suñu borom bi sottil mu nekk fi di ko ji ba loola sax ba tey ji ñun ñu di ci jariñu yooyu fokk ñu war koo génnewaale won ko àdduna ni leen lu ngeen day diglu muy lu ñuy waxat lii ci la bokk. Kon ñu teg fële yu bare ci ay ay khurafat ay yu kenn xamul yo xamni bu yébé nit kete manam mulu ca jarino ci li meuna jarign nit ki ba mom bu ci ñepp jarignu 100% ñu bari jarignu 100% ñen ñi 50% ñen ñi langam ñen ñi langal donc nokoy fatte yu mbokk yu nga xamni ñi ngi faral di wax ci li jittu magal gi di wax ci ñangalem seen bi su ko defet ñu xamal ni nit bi ne ko magal du ben promenade bu ñi def du ben sortie du ben foire rek ndax bo topé tay gi ñu bari ni ngi koy wajale ci walu lu neex bakkan lu walu lu rafet ci bëss magal lola moy li saytane di jël di ko exposer ci kanam nit ñi ngir di len dogalé ba duñu ag ci luul mawdo ba ñiko dana ci xawu ñoom dañuy jappri ah nekké magal mom kon genn noos la go xam dal mom ah wax dëgg yalla té fekk booba la indi lu niru lola moy señ tuba la yalla barké lay mbiram ndax lan tuba dam jëlé beuyum ba nga xam ni beuy la won wo xam ni bañ ko ñoy xadi mu jox ko señ mulaay bu suñu ko teel mako ba ma soxlo ko bi ñewé ci di ñuy safar mu ñu ko ndax man nga mako wéccu ko am xaf xaf moy kuy xar mu gor mu mak mu ni ko waaw am ñu ni señ ba jeng la ko joxon ban la fa li jeng am ñu señ mulaay la ko ko señ bi neena bi ma démé ci gëtti gi neena bi borom gëtti gi ak xéré la neena séné bi neena danaka dafa tay bu sabo ndax buy wi dañ bokk ci giir go xamni dafa jox jox moy gatt bo xamni day jur lu bari ba pare barim fow legi bim ñew yu mëna ah mu ni kon legi ndax sikki bi man nga mako wécc am xaf mu ni ko waaw yow di bu la tan xar xam mu la neex neena seere du xamni ko xana li seere bi ko mom munu ko waaw mu wax ci xale ni waaw kay de li mom bu ron ab sam di kat kenn du ko am diko joxe mu jël te bu dem jël xar mi di jox ko seere bi ci gattal seere bi lotal nako te di lako ciir yam bëgg fëddelé genné lu mat juroom ñaari témèr yonné ci warga suker lu di nek mu wax lañ koy def bis bi noppé mu ni nak bis bi bu ñëw ci da ngeen ma santé la yalla légui nak li tax lekk yeen ñaan yi gën ci fess mo yi lolé ko suñu bi tambalé won ci sa et ñu gis ko ni berdel yo yé non mom yalla barké waaw légui nak lu no wara am maturité mo bu tol ni suñu Touba gis na ni amul lu ko aduna mu ko jëlal ndax akhasu bu ñaw sa di li jëlal ak demi nonu nit di ko yakal mom señ tuba fexena ba neutraliser aduna ba lu muy jël ci aduna lu ne lu koy yob yobul ba jëlay do am amu dara lu muy jël ci aduna lo xey ak neen lox wala ngoy yalla net net lu vite dañ koy roy nak ci lolu ci luñ koy defal bis bi nga xamni dañ ko ci sante le sun borom subhanahu wa ta'ala fexa ba gërdel yoyu dul dugal fi defal gi sal man cheikh gërdel li legi gërdel li lu yobu ci defal gi sal man sama kër daw tambal nañu lu tra di li ñi def bu ñu def taxaw la ki dérèse dérèse xaw ma
0: waaw waaw dérèse waaw
1: waaw da dem ca mbar ma lal ci karo yi ay biyu ko aw ñam wo xamni di ko fotal di ko génne nit ñu di lekk ñu leen di génne maanaam léegi da ngay togg gi ba mu ñor bala nga koo lekk won ko jinni million gi nit mbokk yi loolu ñu ngi koy fàttali nit ki ni màggal du benn sortie boo xam ne dañuy noosu du loolu wax du loolu dëgg la nag kent dafa am ñu ko définir kent dafa doon ay matière yu bari kent dina doon yere yu aji gelli diko joxe sante yalla ci ni nima ay yere yom be ci joxe ay nit xaram sante yalla ba genn so yere joxe ko sante dina don ay rakka yoy def ndax ali salam ay sene la ñu suma keur suma net jël ndox japp mo xamni yaqul ndox ma yu noppé yu kabar yu ko yag fa lol su jëb bama japp ni ki lo yetul mu jëb taxawat ba tank bi niwi mag suuy joy joy barangon ni faxtu ci dëndam bim soomale di fiat man ko ya rasulullah way hak wa li mom lu ko jar luy li yow la yalla jéggal ay bakkar yu jëk ak yu mujj mu ne ko nak ah wa kay ginaaw defal na ma loolu ndax loolu amé lu mo ci ak cert afala akur abdan shakura nek do ko ay rakkat lañ ko di lañ ko sante yalla
2: waaw
1: waye nak cet gi nga xamni nak gogo xam nga ci luy dig sa morom la rek yow rakkay bu bare yalla mom da lay fay rek waaw legui nak li nga xamni yalla da ci yalla tax nga def ko fa rek jox ko nit ñi cet gogo xam ba muy gëna yaatu
2: waaw
1: manam bo defé jooni rakk ci digëte sa bo bex la nit ñi lan lañ ci gagné
2: yor ya ci gagné
1: ngir jaf nit ñi nak wa legui nak legui bo re jundi ginar ngir yalla yalla tax nga koy def gagné nga ci nit ñi ñu ko jox gagné na ci
2: lol deug la
1: wala motax cent joxe ñam bokku ci cent yi cent yi gëna kawé ci kaw nak nga fexa ba ngestal bi du ci am ci kaw al israf du ci am ku lo xorogo wala xirfo lek leen nan leen digal la waye nak bu len yak bu faage ni yalla yene ko dana wax ni wallahi am na yo xamni bu ko yalla waxul di len ko def wa xam nga wax ak yim la neena bu yalla waxul ni fan ki ho neena du te ñu sey
2: ala deug de
1: ku lo wasro bu ko neena bu ko waxul neena di len ko def
2: ala deug de
1: waaw neena kon legi bu ko waxe rek neena buñ koy def nañ teggu ci fim ko tambale ak fim wara yam kon yoyu lañuy fatali talu de pour mu xam ko d'abord ak it diko fatali bu fatali ñaari yene yoyu jëfë ndigal li ciatu bok bi nga amel señ bi diko fatali it moy li ngay bëgg def day dëmb dina ni waw sabab bu magal moy lan lay mom lay tambalé ci señ tuba la waxal mo fam ci sabab bu kaybati alla arada ana la la ngi ja ak wat akuna qadiman fi dog mi wat akuna shafi andi xawmi
2: waaw
1: neena li sabab sama genn gi ma genn dem tukki ñewat ba am ci li ma loot lepp sa borom defal mako ba mu joxe bes bi xay ci la tambal liguey bobu wax ñim bayyi di len ma ngi dem ma ngi ñewat sax yeen ci yeb len digal bu len ci genn mu ñu xay firnde wo ay nit ni len yow fi la lan di fekkat ñoo xé sax bu ñay taal bi mourid moko ñu sëñ goor gama bay ñay
2: waaw
1: ci ndar bam ko woné xahi dëg ak yuru ko ay bay ah jox ko ko ñu ko damay dem way damay delu ci wat
2: waaw
1: bokki ko xamna ko mom mom ba sëñ jëmul mom mo waxon ni li sabab tukki bobu yalla mo namb ma amé ca ja xala la am lu bëggul waye ci tukki rek ci la koy mëna amé ndax ci daanu xulus bu mu defé xalwa ba yëneent yalla salam feñu ko waxon ko bis nigi tay kat yi manki won ci say fan pour mëne ko xut bu samaan dañ la koy daali defal mënu ko waw lolu ma sha Allah waye bëgg na lu ko fété ko wax ko la bëgg yent bi ni ko loola likoy maye day faata ndax jihad jo xamni te jihad jo amatul lanen liko meuna maye nat la yo xamni lay yag day bari day metti te kep ku ko musa songu agale woko te ku ko agale wu rek nga ta yakole mul ko bu ko ruugi atane bu yalla do ci ruugi fi di ak bëgg gi man nako mun ko kon ay tan li mu lay dimbalé day len rek la moy nat bu yewu dina la ni nat sang ak bëgg ñew lolu moy dimbali wak ci olof dimbali wak moy ko xamni ah xagn na le nga mi ngi lay dimbali de waye lutax dara moy la ci lim ngay djiblé waye dal li nga xamné la nangam bi ñew lolou ma djibli wak aha lattu ba dal di tambali légui nak kon bu né ana la ñu jja ak la ak ngir ma nek khadimu rasul ba faw way ngir ma nek kiram sama jamono khadimu lu xaw mi gis nga kon kon sama bi nga xamni kon motax tukki bi am ba tax mu jël dess tukki bi lolo kon mom moy sababu bu magal wax li sababu tukki bi rek lolo moy sababu bu magal te lim la gis nak mam cheikh moy ko xamni eid al arsh wala eid al milad wala eid al watan wala istiqlal yoyu lay def tak ane mu diko magal ci mom lañu gisé bis bo xamni ci fa ir sababu say sababu say bi moy sababu batin boy li wax leg way sababu say bi moy colonial yi dañu jox senegal ñu afrique seddo ko anglais yi portugais yi ak français yi jamono yi nga xamni ci li ñu ci ba bobu nak ndax nañ fi portugais yi ak anglais yi waye français yi ñu yil senegal li yil senegal nak moy ñaar moy souf ci ak nit ni legui te gis nañ ni souf ci seigne touba mi gis sant ay dëkk di dem sant ay dëkk di dem nit ñang ko jox seen bop ak seen alal ñi fa fekk di doomi soxla serigne bi taxaw position bo xamni momit firang duggu na kenn dog yi nga xamni ñomit ño fa nekkon siwel lol ci walu lek moyal ak jaayum jaam ak yépp am lu fi jaar ci ay xara yo xamni ñi nit di lu ñey cedd lañu ci tubaab bi indi lolu ba wañi nak doole yi ñim doon xéxal ba ñen ñep di sanki la leen ñen ñi lot la leen tassare na yi nga xamni ay promesse la won légui nak yu mu def nak amna ku fulli nak amna ku yalla yëkati mu tuddu Cheikh Amadou Bamba nek ci bool waye loolu ko xam ni nit ñi diglu lañ ko té mi ngi sañ ay dëkk di lam kon ñaar yi tubaab bi bëggoon sëñ tuwa mi ngi ci commencé am occupation muy walu suuf ci ak nit ñi nit ñi fuñ diglu fa ne yobale seen alal seen xel dem ci ki nit bu lu ko arrêté wul bu gëni am doole ndax ñom japp nañ ni nitu diine l'islam mom suy am doole di taxawal l'islam lool mom lenn japp comme nañ daldi dogalé Seigne Touba ni lool mom moy sababu zaher bi ba dañu defé sen réunion ya ni luñ koy def ñu indi ñett xalaat ñu mujjé tan ben bi moy exilé ko ginné ko wayé faati buñ ko defé dinañu tal xade sen digël ñenn ci wa réew bi tej gi buñ ko tej nit bi duñ ñu ko jox ñu ko légui dañ jël exil bi buñ ko yobbu ñu ni dal fini yobbu ko xamni kuñ ko yobbu do ñëwaat tamo la il de ko kon lolu mom moy sababu ra'id bi waye gis nga sababu baat bi Seigne Touba wax na ko ci ñetti may yu am solo yu nga xamni moy jaar ak nek shafi waye nek khadimu rasul yoyu nga xamni mom moy sababu baatil bi waye nak leen ko jaay mu metti lol ndax ñaar ci mère la ta juroom ñett bu ko juroom yo xamni ñu nat bu ci nek day tollok nat ak yonent
2: Allahu akbar
1: yep te benn bo ci no ox rek nga ñak te li ñam ci nga ñak waye mën nañ la sax salbu waye bëgg gëp ci tuy sax mu lugg ci sa borom may ko ci nadja waye lu def bu ñu sant rek daanaka li bëggul la war def alhamdullilah bu ko defé damay wax ne bu ko jamono gi do tollu ni bu ñu amul won magal bi bayag sul xel ni yar ci ni war nañu organiser lu mel ni kon khalifa bi war na daal di wote saxé ba ñu taxawal suñu Touba ak kenn bu leeri go xey international lay doon heureusement seen bi defal ko bopam 1920 ba 26 légui nak kon loolu fofu lañuy tablé ni kon indi nañu yéene yi ñu war a yéene ci booy màggali indi sabab bi
2: ci
1: saa ak baatin léegi nag mu def legi luñ koy defé waye nak avant magal ko fi amna luñ war fatay nit ki mu nek ci lolu ba avant magal bu magalé ñu koy defé ba après magal mu am yegg ni mom kat ah ligé yim doon def ci magal bi ci waccayu ak def ko kat yegg na ci gissa ju bopam ñu gissa ju bopam rek ni ci yapp yu bar na dé lek gi neex na dé dé dé suñu wa li ñu bolé mom du walu lek gu neex ak ciol gu neex ndax ma ngi jëk and nak mom ñu gëna naxari ak lek ñoko gëna na néwlé
2: semaine
1: waaw nak bu lu nit yalla defal dafa am lanen lanen lo xamni lu nit di gis ci lola mom mo lay dundal man gis na ci ñom ño xamni nang culture yi ño xamni da na ñu ak tandarma bo xamni ñet wër ci bëna tandarma alislam am na bëdd bis ñu ray ab gatt diko toggu fekk nak mom lu gën la bëgg ci ab gatt moy fi ñaari tank kanam yi nek ni lo fi li ci digënté bi bu lu ñu té nga ni mbag mi manam mom la gënal bëgg ci ndawal légui bi mi tok dé légui bam ñor mu ñuko jox ma ben mbag fo
2: waaw
1: mu dal ci dag dal koy jox ali salam jëfëndé ko ko wa dal mu ñuko jox ma benen mbag fo dara bu koy jël dal koy jox xam nga ñaar rek la
2: waaw
1: ali salam ñuko jox ma benen bofu mën ko ah ali salam am gatt ñaar lay am do mën ko ndax am mo doon cielale mo jëlé di ma jox ko la lool
2: inshallah
1: ne mo manam bu doon ciel bu ñu yo fay ko laaj bu fekk ko mbag lan la bëgg jàngalé fofu
2: moy
1: moy suñu borom mom téléwul dara gatt bu mom moy liberté lu yalla may nit yalla bu wax ko yow ya ci am loy duté baye xam nga ni ak tandar ma lu nit ay fat
2: nga deug de
1: min sa min sa am na ci ko xé ben sub rek kon sub bi nga gis ni baye nak la koy dundal nak gis lo ko xam nga am na rabbu ñu wax o la tu ñu bari xawu ju ko
2: waaw na koy deg rek
1: wala mom wax buy nappal doomi legi du len laal waaw mais yow ñi nga toogi ni jàkkaloo ak télé bi yor sa télécommande bi
2: waaw
1: di taal télé bi du ko déplacer mom dana jàkk doomi di len jàkk doomi ni fekk su paree rek dañu
2: allahu akbar yalla
1: subhanahu wa ta'ala ali salam baaraami da doon génn ndox iya rabbi fon la ci dox rek fan dox dox nekul
2: waaw
1: yalla wax ak mom ci garab gi
2: fekk
1: boba nit yalla la mu mer nit ñi togn ko mu ngi legi lay genn legi bay wa dekk
2: waaw
1: ñu bari xam nañ ko su yank bu wax la man sama serigne ci la bok legi bi mu ñewé romb garab gi ne ko ah way yow jaamu yalla bi
2: fo
1: jëm yow ko fet ngay gëd yow xana xolo ma mun ko ah sama lu xol ci lan mun ko xol sama doom yi xol nit ñi liñ may def li jël ay jatt tan ni mako door mako ba tambal na len doom bu neex yu nga kéro neena wax joju neena ca la dox rus mok chibli neena garab gi nga xamni neena dañ koy door ay yett muy joxe ay domam bu ñu dooré rek ñoom tambal néna té man dooro guñ ma yett mo daal di delu waat goor yalla la gu mag bokk xëri su mag fi nga xamni suuf yank xam nañ leen xamna kon ma ngi guddal légui daal la delu kaddu ji waaw dañ dëggu bi rek delo la kaddu ji ba xam no relation inshallah
2: wa mel na ni sax julé ngi jot
1: ah mo
2: wani xamna naddu janna
1: waw
2: ko xamna kon dañuy naddu dem julli ñewat
1: waw baxna inshallah
2: baax ñaar dugat ñaar tombe inshallah
1: baana inshallah
2: ah jeul imam ba habibe ñu ngi koy sant bu baax do geureum diko ñaanal yalla ci leer lu am sal yi nga xam leeral nako ci waccay magal gi leeral na tamit li nga xam ni moy sabab bi moy ñaari sabab leeral na ñaar yeb sababu ñu bu ñëkk bi lolu tubab bi la ak ciadu fi nekkon xamni ki bu fi yagge seen mbir du bax ndax ñam liñ dañ wot ak limay wote bokku ñun kon lay nañ ko jëm fexé sakal fexé rek ñi ñu ne won nañ ko ray ñu ray ki worut ndax wala mbokk la ñi ñu ne nañ ko tejj fi ñun buñ ko tejje talibé yi dañuy ñëw dëkk fi kon nañ ko génné lolep lañ djublon nak ngir bañ ay kaddom dem kaw ndax ñi ko nit ñu topféen bëgg ko ñaarël bi lolou digënté mak borom subhanahu wa ta'ala ané na borom subhanahu wa ta'ala do ko bëggoon mu may ko ay daraja ta def ko mu nekk liggéey kër yantabi sallallahu alayhi wasallam lolou waxal nako bopam sax néna bi mi dem li sëriñ ci amon am nako ci iman wala l'islam wala l'ihsan liñ ci amon amna lepp waaye daa bëggoon àgg ca njam waxtaan la moo ko tere woon nelaw di fog guddi xelam dalut moo tax kon ci tukki bi ci la amee loolu bu fekkoon tukki bi amul ni mu bëgg du ko am te moom ni mu bëgg bu ko amutoon ñu nit kon mën naa am duñ ne ci jàmm kon loolu am soxla Baye Habib leeral na tamit nit ñi niñ koy defee lu mel ni genre fois di togg añak di ko estateek di ko fotoog di lal ay affaire def yo xam day nuru danaka day dem ba day bakane ci serigne bi dafa am fu mu jaar daj ay nat yu bari nim paré nak mo ne lek day sante yalla ndax yalla bo def lan ko sante la in sakatum la asidannakum wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith mo nagn ko sante la yalla nima ko xan ke rek manam lu ci gëna siw nu ñu def gis moy bernde bi ndax ngi jang alquran lum dan def ci lu bax ndoxay def da dan ko diglé ñu wax né magal gi sa yu deggmalé wér yi nat yi daran bari nat yi ñu makay bayyi xel ba ci at mom 1922 wala 23 ñu ko lég nat yi jeexna légui lañ lan tek nat nañ ko lut lepp defal lako defal ay xéewal mëna nañ ko santé yalla subhanahu wa ta'ala sikket bu ñu ko joxon bay bobu señ wala andi won ko mu nek bay bu xam bu bari won mew la ñi dem ci peul gu joxo ko peul gu ni xana da ngeen ko xamul daal ni set leen gatt ba bëgg ngeen jël ak ñam xamal nañ ko ko day am ay cheikh bari saw ma sha Allah gatt bobu nak la señ bi ñew jël bayiko ci kër ga ba ci fuk fana jërum ñet ci safar ci at mom mu ko defal ci la ko rendi def ko ay sam ñamuy joxlo ko na mu joxal ma li la ci def ñu def ko ay xéewal joxal nañu jang alquran dafa istighfar jang qasida mën na saay jett ngeen sant la ma yalla di tambal ci ginar ba ci gëlem bu kenn xef bu kenn yëm inshallah dinañ ci ñëwaat lay xamna dañ ñëw and ak Aliou Ndiaye legi ñu noddu julli la ñëwaat inshallah war xamna kon señ Aliou Ndiaye mën na ñëw waaj nga noddu ñëwaat di daal di ñëwaat legi inshallah

0: waaw kon mbokk yi 88 628 06 di ngeen jaar incha allah. Kon xam naa kon dañuy ñëw ànd ak imam, mën naa waxtu waa ngi dem ñaar dañuy ñëw ak imam ci suñu ñaareel xaaj seen émission càmbar. Imam, maa ngi lay nuyuwaat.
1: Man tam ñu ngi lay fay di dellusiwaat ci studio bi rek, wax dëgg yàlla.
0: Ñu ngi lay jaaraat.
1: Gërëm mbokk yëpp rek di sant yàlla bu baax. Xam naa kon foo bëgg ñu mottalee fa.
0: Waa, xam naa dama bëgg ñu mottalee ko. Ñi nga xam ñoom nañuy fekk si Touba. Ñi ñuy fekk si Touba.
1: Waaw.
0: Ñoom muy way dëkk yi. Ñoom tam war na am nu ñu waajee. Ndax lu gën a jëm ci mbokk soxna yi, yaa ngi koy wax léegi bu ñu toggee añ yi wala ndékk yi yooyu ñuy lal di ko def moom day nuru genre folklore. Waaye da nga leen gis ñaari bu ñu waaj màggal ña ngay meesu, ña ngay monte ay xef di def di monte ay we. Te Touba yaakaar naa dëkk la boo xam ne loolu yellu fa. Kon ñooñu nga xam ne ñoo nekk Touba, dama naa sax ñun ñëpp ñoo dëkk Touba waaye ñëpp a féete. Ñun tam war na am melokaan bu ñu mel ñoo xam ne ku ñëw fekk si leen mën a roy ci ñoom.
1: Waaw, xam nga li ma wax rek mu feeñ ci wàllu berndeel yi moom ba tey. Mooy feeñaat ci wàllu toilette bi. Ginnaaw dañ laa tere yow ngay toilette di wane sa taar yow jigéen. Fi la ko gën a tere kay xanaa mooy boo xam ni léegi li sa diine la.
0: Waaw, Ba Habib.
1: Waaw.
0: Am na mbokk mu ne ci yoon wi.
1: Waaw, jël ko.
0: Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Bisimilah. Bisimilah. Bisimilah. Wa alaykum salaam wa rahmatulah. Kooku sëñ Ahmadou. Sëñ Ahmadou. Waa, ñu ngi lay delloo ziar. Alhamdulilah. Jërëjëf. Jërëjëf, ñu ngi lay sant bu baax. Ñun tam bég nañu lool, bég nañu lool. Jërëjëf. Waaw. Maa ngi lay dégg. Waaw. waaw maa ngi lay dégg Ahmadou. Waaw, kooku Ahmadou Mbaye Cissé Dakar Sandga. Maa ngi ko doon dégg.
1: Mel na ni kii bi baaxul.
0: Waaw maa ngi ko doon dégg Ba Habib.
1: Waaw.
0: Bisimilah, maa ngi ko doon dégg, xam naa déggante bee neexut.
1: Waaw, kon yow ñoo ngi dellu si waat rek, wax naa wax dëgg yàlla ci ñi dëkk ci dëkk bi daal vraiment.
0: Waaw.
1: Bu fekkee am nañ luñ leen di fàttali loo xam ni dañ koy faral di gis màggal gu ne mu gën a yokk, wax dëgg yàlla.
0: Waaw.
1: Te coono fere ak coono génn saw ñàkk, ñaar yooyu nit wóoru koo def ba pare ci amu ci tuyaab. Te yàlla dafa am nu ñu koy jaamoo. Nu ñu koy jaamoo mooy lu yow ni nga ko bëggee. Ni ko yàlla santaanee noonu la ñuy jaamoo yàlla. Léegi nag bu fekkee yow ni nga ko bëgg la. Kon que yow jaamu soo yàlla. Te màggal gi ak jaamu yàlla la. Jigéen bi nekk ci kër gi di dalal gan ñi. Jigéen jooju la xam ne day jaamu yàlla. Waaye nag buñ fekkee ni gis nañu fi ñu toll nii ñoo xam ni lañ am. Ñoo ngi koy defee ci yoo xam ne moom dafa xaraam ci. L'effort mi sa bind. Yoo xam ni yëpp daal presque moom dara dagg du ci loolu dañ ko war a bàyyi parce que am na yoo si tudd léegi. Soppi aw yaramam lolat djumli budé ko xamné day monter ay wé ay xef ay nangam ay nangam xéti ciol yo xamné wax dëgg yalla dañu jappal ñom bu ñëw Touba inda la ciol yo xamné dal mom ciol yu la ñu ci fini dal gis fa ño xamné ciol gu doy war la yow nga doon jigeen bi dëkk Touba lé nga doon sax soxna ci kilifa way moko solé wax dëgg dëgg yalla li mom dafa haram té dañ ko fay gis wax dëgg yalla lépp gën ko daal koy def ci internet mais dou lolu ñaaral baat yow bul yow mi dëkk Touba
0: waaw
1: bul wax ni man ganté la ko neex dédé man gan la ko neex té mu dagat
0: okay wër
1: kon nak bul nangu ay xalé goor ak xalé jigen yo xam ni ñom bokku ñu dara hãn bay leen ak sukkur ñu nekk fa ay fan yo xam ni ñoy yenn ñoy fanan ñoy yenn ñoy fanan
0: deug yalla deug yalla deug yalla
1: bo ci gën lu neex lañuy sol bo ci gën sax ku leen ku laq da fay di tokk la nga na cell melni gisoko te gis nga legi amna ci ño xam ni
0: waaw
1: dama mu juma laacc ci fan yi la ma demé Touba ci gën keur go xam ni dañu lang ma ni wa ñi sogo tokk ci bi ay talibé la ñu ma dëd ñom ay nangam lañ waye japp na bu magalé ñoon dañ fi jigu xuma delu seen dekk man ko waawo parce que ñi ma dégg fi dé am ñu plaak ci Touba
0: nga dëgg nga dëgg
1: mu ma pourtant dé bo nga seen li ñu sol
0: ah
1: bu mo do ko ci ko wa def lay def seen musique bu fa la may fekk ndax bobal dama na na dem ci ñoom
0: waaw
1: ki xey mom moy seen jaati gi dama nak ñi dé yom na ñoo muñal ndax bu ñu magalé dañuy daal delu wat ca wax sangam da ñom dekk ñu fi talibé nangam lañu ñom ñoo ñoo sucré
0: sucré
1: ndax Touba dal néwu mel dal wax dëgg yalla yow xam nga ni lañ fay téré muy ciol gu ban musique sax ci sabar am tux naan kat sangara yoy yi lañ fay téré
0: waaw
1: yoy nak bu fekké mëno ko bay yow jappali mënu ko dëgg Touba
0: nga dëgg dé
1: fan yi ngay ñëk Touba na war nga mëna buñ lolu gis nga yaasam gan nekul ci ni da ngay top ci gan gi lu ko neex yow lolou la gis na ci dekk
0: du lolou du yan
1: waaw gis nga ay sabar deug la fa gis amna lo xamne mom ay sabar rek la
0: lu wer nga wax ke bay
1: waaw jaxaso bi dal ci goor jigen ni mu ni mu bare ci ci magbal bi ci bir bi bare bare bare bare lolou dañ ko wara dañ ko wara dañ ko wara changer parce que amna ñuy gi profito ño xamni occasion bu ñu mëna am fi ci bir magbal bi ci ndaw so xamne xagn la bëggal nañ ko ñoo dëkkete munu ñoo gisee munu ñoo wéet magal jëm nga profito ci
0: nga dëgg dé
1: donte nak loolu du tax nga nga ñew ni magal dafa haram
0: waaw
1: ndax li tax magal gi jëf ak nañ ko tambalé won ak ñi am fulle di magal ñom ñanga ca
0: waaw
1: yow mi fay indi ci indi indi ci lu bon yow mi fay moy ci yalla yow yi ko xamni la fiñu fal non dëkk bi dinañ ci fot ci ba set wicc way ci Bakar way dañ ci nan ci am fot ci moy ding fi ñew jël fi Bakar
0: wa nga dëgg ma sha Allah
1: taw man day dina fexé ba insha Allah lepp lo xamni dina ko mëna wagar duma ko rufé gan mukk ak gan gum mëna doon ak lo mo mëna indi ci teranga la wax
0: waw
1: aw naga lo mëna indi ci ay teranga sama wagar la andal ak yépp amna lo xamni mom douma ko may ben jigen diko sol ci sama bi keur
0: ma sha Allah je
1: da naka yaru mu nen ndax dafa tang dede
0: wax nga deug mo lolay fulle de moy fulle de
1: waw ak di diglu yenn ak ci tele bi ñuy setan yenn li
0: waw
1: dede dede dina wax rek dina ko wo de ko la ka le ngir di setan de lol daw diko fi setan de bokku ci magu ñu way
0: waxay
1: dem wax leen ko
0: waw
1: waw dina ñu wax ak ñom waye nga boy leen lu leen neex ñanga ci señ bi amna ñu xey lañ fay tok señ bi japp ay misin diko sétal
0: amna amna mu ke lu wër nga wax kay
1: diko sétal am ñoo xamni ciol gu bon lañ ñi sol
0: lu wër nga wax baax
1: lu wër bon vraiment lañ ñi sol am ñoo xamni ben la ñi dañuy lax légui di tok man gis na ko
0: amna amna amna
1: lu wër gis na nit ko xamni taxaw na ci ginaawam sécurité xej ma
0: waaw
1: mu ni tek bi mu démé ma dem xol fam taxawat
0: waaw
1: gis fa sandre comme li rouge ci tox mi nonu ma xamni kon ki da don tox
0: sandre la waaw
1: waaw te koko nekku sama gan waaw bu nek sama gan day man dina wax ak
0: bo jeje baabe amna solo xamna bu sawe yalla dimanche mom bi di ñew xam bu delsé moy moy magal gi waye bi di ñew mom luñ ci wara teunk lepp dinañ ko tan inshallah waxto ñu dab motax
1: inshallah inshallah
0: sant nañ la gëreum di la ñaanal yalla yalla samul defal tawfiq
1: ban kon ñew gi tagul ñepp rek
0: waaw
1: ñi gëreum ñepp rek ci data yu waxtaan
0: ni waaw
1: waye liñ bëgg wax mo bari motax waxti fop day mel lu gatt waye lu ci xaj rek ak yeneen émission yi nga xamni radio yi ñu ngi koy véhiculer bu jëm ci walu magal
0: waaw
1: bepp yow lo ci mëna fatali nit ñi rek pour ñu diko dakk yow
0: inshallah
1: magal gi nga fatali leen ko su ko defé
0: inshallah
1: koy top
0: bisabiya
1: sa fi na di gërëm ñepp le gërëm bu baax ci waxtaan ak waccay yi ak ñepp rek di gërëm ci Abdoulaye ak am ñoom
0: Aliou Ndiaye Maraxib
1: Ibrahima Cissé
0: ah Maraxib
1: sun cheikh yalla ak balay yeneen ci barke cheikh Modou Bam
0: ak Maraxib jerejef ba habib ñu lay sand wax dila gëre ma sha Allah diko ñaanal yalla def ak taf ak teccir comme niñ ko waxe rek waxtaanu magali 7h ba 6h30 ba 7h bis bu ne insha Allah di ngeen and ak ba habib gay ci sibe ke ñuy def waxtaanu magal bis bu ne 6h30 ba 7h insha Allah ngeen baye xel di arna mom ñu def di waxtaanu magal di ci lere salay magal ñu wara magale ak yeen njariñ mo ci am bis bu nek lay doon fi sen radio Tiener FM Jant FM Leer FM inshallah 6h30 bis bu ne ba 7h ci bëgg inshallah ngeen koy bayyi xel ñun ñep ñu koy deglu nañ ci mëna jëlé ay njariñ yu bari bari sant nañ ñep gëreem nañ ñep lu jub yalla lu dëngënu na Aliou Ndiaye sop Maraki mo na ci machine bi fegg Alhadji Ibrahim Cissé Abdoulaye Sam mo nek Touba and ak ñom Moustapha Niass fele ci lu geu seigne cheikh la ma fa nek in uridu ila al islah mastata'tu ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu illi unik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: lamb yak yu mel non fofu la jëm waye ñun ñi bok ci tuba ci kanam ak fu nit mëna né sa bo joxé 1000 francs bo paré tuba ci kanam da lay wax né nak sétal li sa xol man nga joxé 1000 francs nga am yeg yeguni am nga 25 millions mëna joxé ci social nga joxé ko ñu joxal lako ci man nga joxé 1000 francs 100 francs nga am wala 200 nga am nga joxé ko yoy yep buñ ko bolé moy don lu bari lo xamni social yu ñu wax social juma jak social koor ak social koritek social tebeskek yep ci lañ koy defé té yoy yep buñ ko détaillé won lu ci nek ay millions yu bari bari lañ ci def kon nit ñi nañ xamni ñi joxé 1000 francs tuba ci kanam buñ ko joxé ba paré wér wu né ku bu kenn xép ku am 100 francs nako joxé ku am 200 nako joxé ku am lu ko upp nako joxé
1: ok waaw di fatali wat ne ñi ngi ci seen radio ICAP FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ak radio RFM nek fi ci mbacke 98.4 ak yeneen radio yi nga xamne xeyna sayu jappé seen tour ci ñi bokk ci ki ben leen jallale ñu and ak yeen ci jotaay bi nga xamne ñu ko xeq ak wa Touba ci kanam Serigne Aladji Diop ak Soxna Aram Sok ngeen ci and ak ci kaddu gi seen bokk Abdou Lakhat Sall Soxna Aram social bi dafa melni yemul ci wañ rek ci magal ci yeen fan ngeen programé ren ji ci seen waccay wi
2: blat bala ma tej point wañ yoy dama ne kep kuko yalla man lo ba ngay yobbu say xewal ci siège ba diko joxe ci commission sociale touba ci kanam muy ben jaar way bi benen bi ci dess moy numéro bi ma joxe mu am wef am orange money de 77 bi 914 26 68 bepp julit buy deg suñu kaddu te suñu borom man lolo ko bo mané jaayante wañ sax commission sociale touba ci kanam ngi la ci wo
1: ah comme kim neex nga xamné mom borom alal la borom doole la
2: wa
1: mom suko neexon tay sax mu dik ne man tay fasna yene jappale nag wi wala mbolo mi ak mbana yi ak ciéb bi ak ton yi nangam na bo ubbi ngeen ko porté yeen
2: motax man kep ku yalla man lo sax bo degge suñu kaddu gi ta nga nat sa bop ta yalla man lolo ko ta nga mëna jaayante ak seigne bamba ñew ci commission sociale na len jël na wenn wañ makoy financer sax danañ la sante te ñi ngi ci wo kuko yalla man lo
1: te di yeen
2: kenn ku ne dal fa nga sa doole toll man nga fay defé te yeen mëna jaayante wenn wañ sax jël wenn wañ mbolam luñu wara yobbu ci wañ wang nga ñew laaj ñaata la muy aw nak ak kep ak diw ak nduguma cey dem ak xewal yak berne yu sedd yak yep ci agn ak ci reer ci bisu magal gi kuko yalla man lo sax bo mané jaayante wenn wañ wala ñaari wañ bismillah yent nak yi wara dem ci yent xibla yi nga xamné moy ndawal gi lu ci way mëna am rek ñi ci wo ñep dara nak jep ndegu fi bu nekké 20 millions daw ren man na dem ba 40 millions ndax la nga jënde won prib daw ak li nga jënde prib ren
1: yaakar na yaakar ñi ñep de seen yaakar ko safara fo jaar yalla safara sa yaakar
2: lool la doon wax ci wañ yi avant may tej point wañ yi moy ku mëna jaayante wañ ku mëna jaayante won nak wala ya xam la Serigne Touba jaral ta nga man ko ci def
1: nga xamne ñi nga xamne ñom am nañ doole joju ta xeyna ñom nekku ñu fi di deg te seeni mbokk yi fi nek di ko deg nañ ko fexé jot li ci ñom xamal leen ne Touba ci kanam kat mi ngi def liggey bu reuy bo xamne ñi nek ci santi amuñu doole te ñew ci biir dekk bi di fi jël ay xewal yo xamne ay dess lañu xaar di togan di ko yobbu seeni gën waaw ka ñi ngi leen di samp seeni wañ ngal la koku na jël numéro bi nga xamne bobu leg ñi ngi koy joxe jox ko kam japp ne su ko waxe dana am lum ci def bu mënut leppitam lam ci mëna ko neew mu jox ko mu indi leen ko mbaamu wo leen dugal leen ko mbaamu fekk leen ci seen siège ba
2: inshallah
1: point bi nga bëgg dugaat bu fekk da nga
2: ko kon moy point wañ bi ci dess moy dafa am suñu mbokki talibé yo xamne ciabi da leen na fété ginnaw ta lolou dogalou suñu borom da koy def nit man na def dara dem fa nit man na baña def dara dem fa ndax ab dogal la ku fa yalla wo da nga fa dugg ñuy jaajeufal ñi nga xamne ñom lañ ño fa nek ak ñom guddii ak beccëk te seen sécurité kep bayi len fa nuy ñaan ku fa dugg yalna suñu borom matal sa liggey ci jamm ba nga genn ci jamm waye ño ñetim ñu ciabi fete len gannaaw moy ñu nek ci prison mbacke bi ak ñu ne ci prison djourbel ndax ku wax Touba wax mbacke ta ku wax Touba wax ndiaré moy ñaar prison yo xamne bo ca démé ñafa upp ca mbokk talibé ñu ca bari bari nañu joggé ci dëkk bu sel bi wala ñu doon ay mourid ñomit ta wara yek bisub señ bamba bi wara berndé wara sant la Serigne Touba boromam ci bis bi
1: la ilaha illallah
2: ta amna yene ñu défé ko niko ñi ci dëkk bi diko défé tax commission sociale bu Touba ci kanam fu melni prison mbacke inshallah bu ci yalla andé ba li ñuy woté lepp japp serigne yalla jappandel ko ci mbax serigne touba commission sociale bu Touba ci kanam fas na yene dem prison Mbacké yobbu fa dépense ak ñetti fan buñ né suba la magal bisu magal gi ak magal ba ci suba ga
1: la ilaha illallah
2: mo daan aju ci aw nak ak lepp go xewal bo xamne mom lañ wara togg ma andako nak nga xamne buñ né suba la magal danañ bernde bisu magal gi ak magal ba ci suba ga
1: nga xamne yeen maglu Seigne Touba ga yobbu ngeen ko ba ci bir prison yi
2: sax bir prison yi
0: ba
2: bu magal bu de bu nja bu Mbacké bobu ñetti fan lay doon te depuis commission sociale bu taxaw bu Touba ci kanam taxaw ba legi at mu jot mi ngi ko daan amal ba ren jet mi ngi koy wacc la ca desit moy leg leg nga laaj len ba xam amna yitté Cheikh Souane yuñ soxla fofu buñ ko waxé tamit la ca commission sociale bu Touba ci kanam man dana ko bolé ak xéewal yi dem yobbu ko tek ko ca loxoy kilifa ya len yor ñu jëfëndiko ko fofé ca prison Mbacké lool suñ ko mësa def ba paré danañ jall ci bu ndiaré inshallah ndax ko wax Touba wax ndiaré ñom buñ démé benn bis lañ fay jox xéewal moy bisu magal gi dañ fo ci xéewal yo xamné journée magal gi mom ñom danañ xéewlu bu baax ba mëna sant la Serigne Touba borom ci bisu magal gi lolot benen point la bu dolli ku ci wañi
1: xana Touba de karam Serigne Touba dafa xol borom xel yi rek duwul leen ci ñu ngay doxal xam nga ni xalaat yi Serigne Touba xam nak ñu nek ndiaré fo dañu xamné tay la bis bi
2: wa bobu moy deuxième point jëm ci social magal bi bu lolou wesso tamit keur Serigne Touba gi nek daru marna
1: waaw
2: ku ne xamna ne dañ fi dalal ay gan yu bare yo xamne sant la ci Serigne Touba boromam ci bis bi mo len yekati ñu nos len dalal len fi ci keur gi fi ci daru marna ke Serigne Touba gi keur gogu ku ne xamna ne fuñuy dalal mbolo dana am lu mu yitte wo at mu jot wala dana am lu wara besal ci dalalu gan ñi wala sentum gan ñi wala ci nuñuy amale dal bisu magal gi fi ci keur Serigne Touba gi bu ko defé nak commission sociale bu Touba ci kanam day waxtaan ak kilifa ya fa nek du doon nak ñom luñu sakku mais commission bi mo leen koy wax ne leen bu amé yitté jo xamné jëm na ci dalal gan ni ci bis bi ci kër Serigne Touba gi buñu xamé loola lan la commission sociale Touba ci kanam dana ca dox wax ca amal ca yitté jojé nga xamné danañ ko soxla mu jëm ci gan ñen wara dalal ci bir kër Serigne Touba gi loolaat commission sociale bu Touba ci kanam ak mu jot day am taxaway yu am solo yo xamne mi ngi koy amal fi ci bir keur Serigne Touba gi nek daru marnan ci ancien garage bi jëm ci bisu sante Serigne Touba bu mag bi nga xamne mom lañuy amal muy magalu Touba lolot lenn la ci point yi
1: okay
2: xamna kon yene def na yenen point damay bayyi Serigne Aladji Diop
1: Serigne Aladji
2: wa mu ñew ci yenen du ci kanam
1: xam nga soxna dafa wax lu am solo muy feeku fa yalla sun borom wo dana wuyu ji yalla dogal am ñum fo wo ñu wuyu ji waye yeen ñi ci biti war leena mëna jappale ci seen social bi tay ak ni nga xamne non lañ ko xalaté mu rafet ba kenn ku ci nek fa nga nek ñoy li kat bisub Serigne Touba bi tay la way bisub Serigne Touba bi suba la wala demb la won tay ji ki nga xamne dafa fekk ki nek ci ay loxo soxla ndimbal lool mu fekk ko fa ak ndimbalam tay tay bo mako don xaqi xal deug tax ñom ñi ñu gën ko mëna baye xel lan la
0: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye Sall jërëjëf soxna Aram Sok ci léral yi am solo yoy nga xamne indi nako Serigne Abdoulaye li soxna Aram wax mu jëm ci social bi nga xamne lañ koy def ci magal muy ñenti wañ yi ak social bi nga xamne lañ koy def mu jëm ci walu prison yi ma ngi ci soñni mbolam ñi sun borom dimbali mané leen gan ndax buñ waxé ñenti wañ da fekk ni sunu doole dafa tollu ci ñenti wañ waye ku ne xamna ni Touba tollu warna mëna ëpp ñenti wañ kon bu amon ño xamne dañoy ñew ñom mëna wax ni mëna ñoo jël wañ jënd nak ak ci wara wax yëp ñu wax leen ko ñu def ko kon dañu yok wañ yi bu dé prison yi tam ñaar prison yi lañu jël muy Mbacké ak Ndiarém way japp na sax ni bisu magal Touba mo leen prison yi ne ci Sénégal yëp Touba ci kanam mo leen warona joxel añ lool itam bu ko sunu doole maté won fofu lañu sunu yéné jëm kon loolu nako ñëpp bayyi ta loolu am solo la ndax buñu wax sarax jiñ doon wax legi yoonent bi mo wax ni sadaqatu sharri turfi'u khadaba rabbi manam sarax bo xamni nit ki da ko def te def ko ngir yalla nga xamni jutiw lu ci pogerew jelu ci dara lu def ko do ngir jëm yalla ji moy sadaqatu sharri sarax bobu dafa wax ni day fay merom sunu borom ta gis nga lepp luy fay merom sunu borom nekul ni da am ñen ñu ci wara gor gorlu am ñen ñuko wara sagane waye luy fay merom sunu borom mbollem senegal yi yep ñoo ci wara gor gor xam nga lutax mbollem senegal yi wara gor gor lu yeen ji bu mar day tal tay sun borom meram passé wul manam mbugal rek mu wacc ci aw nit mu mbugal len ko wala yu mel non ta tay ji bu yeen ji wacc won ci am rew ñep xam nga jey ni mi mel jey ji man na laal rew mi yep man na laal lepp te jey man na doon lu ne man na doon ak ñak man na doon ay catastrophe man na doon yenen ak yenen waye sarax yi rek ñuy def rawatina ñu melni ñi nga xamni ciabi dina fete ginaaw nga taxaw leen ci bis yoy rawatina bis bi nga xamni moy bisu magal nga xamni bis bi ci lañu mono taxa goré ci lañu amé lepp ndax moy bis bi serigne touba waxon ni gharajtu yawma dhabt zamina azar li khidmatil mukhtar fi sha'ri safar bis bo xamni ci la gennon dem liggeyeli yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba sunu borom jox ko limuko jox jox ko ci xewal limuko jox te mu wax ni bis bobu li taxone li waralon tukki bobu moy fason yene liggeyel sallallahu alayhi wasallam waye fas yene ram aw ñanam te mu koy wax xawmi la wax aw ñanam man nañ ni rew mi yep ci la bokku ak fepp fu ab julit nek te di bege serigne touba sa bo ghaibati anna allah arada an ana la minhu jaha wa an akuna safihan li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi kon bis bobu nak budé ñew touba ci kanam am ci taxaway yu melni ñepp ñi sun borom mané gan ñu man ci duggal seen loxo war nañu bayyi xel bis bobu waye war nañ ci japp te nuñ ci japp amul seigne blad gis nga limit di jël diko def ci yoonu yalla lum tut tut bu mu ko xeb
1: ndax lan
0: ndax ñaari mbir amna ci moy li ñi def ni limuy reey reey tay ji limuy reey reey ni nga diko tek lu reey manam bu ci wa dekk bi rek japon kenn ku nek jappé ci ni nga ci wara jappé rek xaj bar la xolal calculer tay ji buñ amone rek 1 million de personnes kenn ku nek joxe 100 francs lolu jël machine nga calculer ko ñaata la 1 million de personnes rek kenn ku nek joxe 100 000 francs
1: motax bo lo
0: 100 francs la wax lolu rek ëpp na li ñuy laaj lepp ta do wañi dara te yoonent bi dem mo ne neena te 100 francs yoy ki koy joxe mom du dara de bayyi nako xel faté nako ndax leg leg sax nit mën na def jëf ju reuy reuy gi tax xelam di ca dem waye ki joxe 100 francs mom 100 francs mom du to sax xelam di 100 francs yi ma joxe won daw faté nako te yonent bi neena ci ben hadith man tazaddaga bi hadl tamrin min kasbi tayyibin wala yuqbalu llahu ila at-tayyib wa anna laha yataqabbalaha bi yaminihi suma yurabbiha li sahibi kama yurabba ahadukum falwahu hatta takuna mithla al-jabal yonent bi neena kenn ci ñun ko xamni dafa saraxete lim saraxete tolni ab tendrement waye lolu mu saraxete do lo xamni moko fag muy lu lew ndax neena sun borom kët mom du nang luddul nak lu lew wa manam lu dagan dal lu bax lu tey waye lolu sun borom di nangu neena sun borom fonkum ko fonk moy bu koy nangu sun borom bu doon ku yor ay loxo ñu mën ko wax ni ko nit waxe bu koy nangu da koy nango ak liñuy wax manam nday yoram la koy nango ngir fonk gum fonk lolu koke di joge waye neena bu ci sun borom bu ko nango pare manam da koy yaral lolu ko joxal mu tolni ben tendrement da la koy yoral comme ni nga xamni yow so amone saw nagu ndaw wala nga am saw fas bu ndaw wala nga am sam xar mu ndaw ni ngui koy tege ci beurep diko xontu ba mujj mu don lu reere mon tolni aw doj reere neena sarax bobu tam limuy tout tout sun borom moy 100 francs yoy nga ci joxe non la sun borom dilako yarale ba yowmal khamat akbar bo deme mu tolni aw doj tolni ay montagne don lu reere sun borom jox lako mu don lo xey day diisal sa balasi yiw
1: kon so begge ni nga wax ci hadith bi moy
0: waaw
1: ku jël sa lu bax def ko ngir yalla lu mu touti touti
0: lu
1: ko xeb ndax sunu borom da la ko nangul da la ko suxotal ndax yalla dafa dafa nek ko tayib ko sel du nangul lu sel te lim nangul li sel moy la nga jëf mu jëm ci mom kon nekati ñaar fukki wala témir wala jinni bi nit ki jël jox len ko lola ma ngay mang koy suxot sunu borom teygu ko ta ñett ñi nga fi wax muy ñi neew doole ci walu luñu lek ñi yon fete gannaaw ak ñi febar manam kum doonul yewit am nga ca mbokk ma nga am ca talibé ma nga am ca mbokkum talibé légui nak yow waron nga jënd ordonnance bo xamné lañ koy jënd mo xam 30 000 wala 40 000 nga jël sa 3 000 wala 4 000 wala 5 000 doko Touba ci kanam mu dajalé ñu bari ñu melné koké sa faral len lolé lolé gis mu lako gëna réré xana
0: wa xam nga li wala wax ni bëd likoy fatte duko gis waye nit tam ñaara ñaara day am lu koy jëriñ lo xam mom da koy romb dem duko gis seigne blad ma ngi wax légui lu am solo té li ma ci bëgg jublu mo dama bëgg wax ni li ñi def jëfewul waye li tax muy jafé rek moy buñu dello ci ñaanu Serigne Touba gogou ñu ñaanon wax borom niko ya rabbi ijhalil muridina fi hisnika alhazin wa samlaj maha manam ñaan sun borom mu duggal murid yi ci tataam yi nga xamne ku ci duggu mucc waye mu takk leen def leen ñu nek wenn say te moy ñu manko bolo di yeketeno tegando gis nga li ñuy wax ni tay di wote fe ay borom alal ak ay borom nangam nangam dekk bi ñiko deppe ñiko dekké mat nañu ñaari million waye bu fi amone ben million bo xamne fi ma toge di wax dañu jëlon seen telephone kenn ku nek yonne ci numéro bi ñu joxe légui 100 francs 1 million lolu 100 million lay doon 1 million personne kenn ku ne joxe 100 francs 100 million lay doon té ñun ñi ngi wax ni liñ defone daw mi ngi tollu ci 20 million rek la tollu wala 20 million yu manki touti kon xam nga liñi wax ni dama bëgg wax ni bu ci dëkk bi jappé kenn ku nek
1: té tay bay dal di bañ di yéem na wa Touba ci kanam jambar rañ jambar rañ
0: ci dara rek wa bañ di yéem wala ngay xép wala ngay wax ni
1: man jambar ko ngay soow nonu ay ñak jambar lañ jël yépp boy leen ko won leen ko def leen ko fu ngeen tek seen bëtt
0: wa kay mo kenn ku nek rek fiñ toll ni ko xamni wax ji ag na ci yow yow ya wara xol rek ci changer
1: bañ ko waj dal
0: sa numéro la ci neew lu neew ne bu def 100 francs bu def 200 la nga def ko ndax boko defé keneen def ko bañ mat 1 million personne kenn ku nek di 100 francs muy 100 millions xamou kon social bi day dal di faré
1: du ñak jamono bi ngay waxé li amna ku yor ab téléphone am yor xalissam nan man dama yaaka na liñu laaj dafa xawa jafé légui numay def bu duggal ko muy wax lool bu boba yow soxna aram lokay wax fum koy duggalat fatali koko
2: wa numéro bi mi ngi nek 77 914 2668
1: amna wave 2668
2: amna wave amna orange money lo ci tabal dana dem ci gafa ka commission sociale bu Touba ci kanam danañ ko saytu def ko fañ ko wara def ñongi ci sociale magal 2026 fi ci dekkup cheikhul khadim bi téméré nit yo jël muy téméré buntu kër yo jël juroom benn fukk yu buñ mané seen bop bay magal gu neex bay gas ay kamb ci buntu ba di wetti amna mbokki talib yo seen siwo amna ñu upp seen kër and ak seen njobot ñew ci dekk bi ndax bëgg xewlu ñoo ñi nañu leen bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa
1: dama fat lima waxon legi ne amna kuy def lolu waye mom xeyna neeku fi ma nga europe xeyna deglu sax programme yi ngeen def ni mais deg nañu Touba ci gëna waye way juroomu jigen wala way juroomu goor mo ngi ci dekk bi di la deglu kon koke mo wara jël ab telephone am li ngeen fi waxtane mu wax ko doom jojé neeku lo ci man nak jërut kenn di la ci soñu def ko ci
2: kon kenn kon de man na ci japp ku meuna jaayante waji sax boko jëlé commission sociale bu Touba ci kanam dana ko dimbali ku meuna jaayante ay nak dana ko dimbali ku meuna jaayante ab ciep dana ko meuna dimbali ku meuna jaayante ay copar dana ko dimbali ndax waañ yoy kat fi ne buñ ko taxawale bu magal gi dessé ñaari fan wala buñ né suba la lañ leen di yobul xéewale
1: nga xamné ka ciep ya
2: ka fi sant le Serigne Touba boromam jaamu yalla gi ak alcorane ji mo ci jindu ak jang khasside so paré doga ñew ci bernde
1: ndax ñi jang alcorane
2: da bok ci magal
1: ñi jang alcorane jang kasi defaw
2: ci mbolo mo ñi nga xamne ñi koy taxawal wañ won yalla dogal commission sociale Touba ci kanam yobu fa xewal yi da len di wax ne bu ngeen tege seenu bas tek ñeufandukaay yi ngeen di togge xewali buñu xeye bala ñoo def dara nañ fa wacc ay kamil mbolam ñenti wañ ci xibla yi wañ wone buñu xeye dañ fa wacc ay kamil dogo jublu nak ci xewle yi nga xamne moy sante le borom serigne bi bolé ko togg ak yak xewal yo xamne quartier ba yépp ñokoy bokk waye ginnaw lolu tamit amna liggey bu am solo bu commission sociale di def ci bir magal gi muy benen point moy lu tollu ci ay 600 basang muy ay juroom benn téméré basang yo xamne commission sociale bu Touba ci karam da koy wajjal bu magal joté ndax amna daaray alcorane yo xamne la fa ne ci ay ndonga yu jang alcorane ma sha Allah kawé na lool te ku ne xamna ne makani daaray day soxla ndimal rawati na magal te magal at yépp ci nawet lañuy fekk commission sociale day wajjal lu tollu ci ay juroom benn téméré basang waye liggéeyu basang yi ñi ngi ci wowat ku ko yalla man lo tañ roy ci Serigne Muntaha ndax juroom benn téméré basang yi kat juroomi téméré yi la Touba ci commission sociale di wuti téméré basang yi Serigne Muntaha ko saso
1: ci yalla
2: mom nak limi wax rek ko dem ma dem ko demul ma dem ndax bu dé Touba ci kanam dana def juroom ñeen fuk ak juroom ñeent ak mom ci lu Touba ci kanam mëna woté waye sociale biit suñu woté juroom benn téméré basang yi téméré mom Serigne Muntaha ko saso kon juroomi téméré basang yi ci dess ñeug gi kuko mëna saso tabal ko fi ci commission sociale bu Touba ci kanam ndiogu juroomi téméré basang yi nak man na jaar ci 77 914 26 68 su ci mën ta jaar kuko yobbu Cheikh Touba ci kanam commission sociale amna fa bureau amna fa ñaara ndaw yu ko fa nekkal lo tek ci seen loxo dana ñew ci commission bi
1: kon ñi nga xamne dañu jaay ay basan sax ay magasin ñom bu leen neex ñu jël benn yoni ko fo lu jël ñaar yoni ko fa
2: sol ko bam fess ak basan boko jébalé commission sociale bu Touba ci kanam dana ex ci liggéey bi ku amul auto basan bam fess lu la yalla man lo ci ay basan lo ci joxe commission sociale bu Touba ci kanam yitté wonako ndax daaray alcorane lañ koy taxawo
1: ci yalla mu jot ci nga xamne alcorane di moñu té sank bu yag
2: lolu nak
1: xalé yi koy jang ba noppé ci marag rek banku ci souf ci
2: mi ngi non kon nak basang lu ci way mëna am wala ñeegu basang ndax bu dé ñeeg gi dana am nako commission bi di liggéey diko saytu ba bu démé ci ndong ya xajna walu xeexlu ak yoyu nak ko na xamne dara ni mi doxé yu mel non mom ku am basang yi andil ku am ñeegu basang yi andil lolu point la bo xamne dolé ko na ci prison yi moy bu mbacké ak bu ndiaré waye dolé ko na ci wañ yi commission sociale Touba ci kanam bëgg taxawal ci biir dëkk bu sel bi li ñuy waaj lepp nak nekkugu fi de dañ koy yaakar ci yalla ak yonenti bi ak sëriñ bi waye diko ci yaakar ci ñi yalla mané gan diko yaakar ci bonne volonté yi diko yaakar ci ki yor sax lu bari waye dana ci chomp jaayante ak sëriñ bamba ci di magal gi te duggal liggéeyam bobé nak ci commission sociale bu Touba ci kanam
1: di len fatali yeen nga and ak ñun ci seen radio IKP FM radio RFM ci cadre gi seen bokk Abdoulaye Hat Sall ak Serigne Aladji Diop di kenn ci Touba ci kanam ak soxna Aram Sok ñi fasiyene waxtane lu jëm ci walum social Touba ci kanam ci magalu Touba xamna ba lañu ubbi téléphone bi ñu bay len touti rek ñu noyu ay seconde ñu ñëwaat Touba.

wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guatre nak aw xor lay doon ab boule bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guatre kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi nga xamne seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamne ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88